Tapi nak kami kano hozo pihi di Florence Boyjol itanda ula ula hozo di Alicius Mojlis. Dari muzik aku dua berarti hozo kau ni ida abab zan hozo pihi masa id WhatsApp. Do bayi no diti tu timpu tu ikan pada jam kalau hutah 4 minit do sebab nga abal tadi bohong oh do tapi nak ngavi kano kino hutah kau hozo pihi menta di Helen Yong itanda humuduk minamangun hozo di Michael Madoit. Hozo pihi di Clarence Wong ay tando aisotitiu memegun hozo di Ross Moguloy ang apa-apa dudu bo hozo di ti am tutulus miampai kodagodai abal todibo dongo subabay no.

Tapi nego kami kada zaman tadi Klaris si panulai tanda tambah hutam paguhi do mokin ngau tega tumeh busa ko mohis kenapa ki bau ditia ko pihan miti no ponga ko komoi no diti Ababazan Convocation do Pionitan Politeknik Omnagi College Community Poly CC kaditi Zon Sabah 2026 iti na pangakan jul do tadaw do untuk ko 2026 iso do bukan diti ko si Zam gisom ko 2024 do bukan diti ko si Zam kini zanan kapon julan na pangadai ho idhintun Reflisia Politeknik Kota Kinabalu. Mantok pahayan dito pinay ngabi ababzan do Convocation Polytechnic Om College Community Zone Sabah dufong ay burung purum onom iti nopong ikumainsan nagi do pinanjul miampay do pinoiso o ababzan Convocation Polytechnic Om College Community Sabah dufong ay burung purum onom. So kyanong kiwan po uwati ni Zuko kamay di tika wasakot ng bubong di tinumba telepon ay so iso tu wahu sizam tu apatu ay so iso tu wahu sizam tu apatu kawasakot ng bubong di Muhammad Saiful bin Sinring.

0: Namot ito, hindi no, iti ako pihan sumusot na po nga ako kumain iti ako tayinan clinic do taba orthopendic kariti do hamin pong usapan Queen Elizabeth Duvo. Nakunda yun na kumain na hamin pong usapan Queen Elizabeth. Kinizunan ka babago iti clinic taba do orthopendic. Dahil iti clinic pong usapan atay ko itbos do subay na po nga. Klinik Perubatan Am Aras 3 kaliti kompleks klinik taba hamin pong usapan Queen Elizabeth dari Sokyonu iti na pong nakundahi mantad po di Wuhan ko anum nakatahib papampay iti sab yabi katainan sab tangabado orthopedic dari nununu katainan kagampit do pitu bungan nagi kapangihan do di susumakit nga bi teka ikibaw do appointment teka dandi kamay di nga kabasa do mikot deho id clinic pungsapan am aras tahu teka id bosubay clinic perubatan am aras tahu kompleks clinic taba hamin pungsapan Queen Elizabeth nung kibaw oton di suko kamay diti kabasa ko tumubong diti anong telepon do iso bahu bahu himo iso tu himo himo himo poki hauputan teka poki hombusan kumaid tu onom sisam sisam aiso vahu vahu tu iso siu insan po aiso vahu vahu himo iso tu himo himo himo poki hombusan kumaid tu onom sisam sisam hansan tainasan kyo tapi nengabi tapi nga kami ito, tumad po ito ko namot. Mamahis kina po ito kibaw ditya iso ko pa yun sa amin pambusan ko. Kuma dahil Diyazu.
1: Kasahimbaan Boss Karazan, manak Diyazu, kapahihan.

Sabi na ikong avik, ibao dito ya isok pen so amin, yun na tayo marigay, mantad di Rosana Kukil, do mantad kampung Tulangis, Pinampang. Pinapoy ho do mini dupogun i Jackson Kukil di jam kotu 44 minit do ngos subab di tadaw ko niyab, tadaw ko himo. Dari ho idahamin pengusapan Queen Elizabeth isok kota Kinabalu. Mantan do kaya dan diti do manu di popoy ho pagkenakan soluda, pagkenakan gadam, pagkenakan kombidaw, dahid noong bono pangabi izi ho, ang santap tapinay walisam kinubangan naging ngabi dahid sa dutay ko id samok. Tapos ako natinan di tongotiyagak Jackson Kukil do untuk tadaw ko iso, ko dumong param iso do buhan diti ko si Zam, dahid ho idkabangan poring tengah mambakut da jam ko padam duvo tahun 4 minit tengah daw moy do toy nasan ke zodia zu sugutaku kopean suang hamin na paditingin na bitagay manta di Rosana Kukil da mantad kampung Tulangis Pinampang pinapay ho da minidupagun i Jackson Kukil di jam ketu 44 minit dorong sebab di tadau konyap tadau kohimo perembahu dobuhan di tiko sizam tadau hiu idhamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantan ada keadaan di tido manu di papaiho pagenakan soluda pagenakan gadam pagenakan gombidau dari nombo nopo ngawi iziho amsan tep-tepinai walisem kino bangan naging ngawi dari sadu teka idsamok. Tapos ako natinan di tongtiyagak Jackson Kukil doon tak tadaw ka iso o doon promiso doon buhan diti ko si Zam da dahid kabangan po ring tengah mambakot do jam kapanam doon tong 4 minit tanga daw. Ing kakaniti iso kapayhan do suang hamin.

0: magisusuway tayo na ito ko om day katangkangan dino o hivan to ko dumabos katahuadan muntok tuhun nga vi imina nakaday na ito ko.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nanri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
3: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Onuno po bos ipohobuson na niyagahi olati inono po na katahuadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday nga puno katahuad no om pobos no katahuadan. Katahuadan.

Sabi na ikaw kami kanoon sa manta ni James Sham, ati ko pusan ko. Timpo na ko sa imban, na to quality, kibaw ko ang habi na bahu paminit, ay kat na pada jam ko sa jam ng usawa. Mga miyampay ko di Catherine, daw manampuan ni Zugi sa may kat pa jam ko, pero mga patang nga daw. Nalipagoy na tuming kizad, manta di azoy, tabi na ikaw nga abi. Hisan ko izezo miyampay dutya, duvo hozo misusu, iso hozo song koton, iso na pa hozo di Padus Sunang Alex. Ito na po sa di Jovita Chin, pengko po, ay tanda ko guhi so iwagu, tu ko guhi iwagu o kasimbahan bos kadazan, diti do jam ka patong 4 minit. Domin susubab taro subab, miso mato bagu kadi Claudius Sunang Alex. Tabi na ikong kapi, on na po yabazaan to ko dahil ko po si Zon, tagubangot ako no, miyapay ginabo o tonong, om pengko ka, om karahibay, do pansano na ginabo to ko tumoy mo, puma kinengan tu on na po yabazaan to ko, iopoit, ikaw o miss, ino imo nang tuduk do tako may do avakas tako do manampuan tako managubang do kaposisyon tako tumodo ko nung abido namut tabi pimbasan mantadago Stephanie Jepolinjoti di Jastef TKSJJ Shalom kumadidi azutain sanan.

Sa Bavi FM Siren Hilling sa mawa inalisagon ng patpo makawalo minute. Aha, mga lata may ito, gantaan sang po na makarawang minute. Heta magsiran makuha pito. Ay rupain siya nga yan, ipagsukulan ba siya na kanta pa abay mga live TikTok, aroy sa mga Facebook live sa Bavi FM, pragnaan min habal-habal lahat si. Bay na kita makapag-usapali na pain habal-habal. Mustahak untuk panuntulan ta sa kawa masa serakan jadi tantunan gi kana kita halay magpakali ongka-ongka sago sa balik na ito bay na kita makapagsapali habal mustahak jadi harakan or sa mga data abuhan nya ma media sosyal pasal to manan mandusi atak ka magbunyog-bunyog atak ka magbaan-baan maglupong-lupong ni JPN untuk anukalan maikad iti haka kan dimin JPN maikad asal mania butin ani masi lagi manjari ni pakai kami mo urusan rasmi maka alaw-alaw pasod na urusan pangaan subsidy rusab ay rupain bantuan min parintang kan sabanan aa daapos-pos anukalan maikad ngabot ni pamantugan alaw pamalang jalan na sarakan. Jadi ang konoti sa jarakan, siaran tama ko hapito akan kita makapag-away pabalik mo rin segment-segment sa di. But biasa, akrabahan ko maka dua ong kaumagsuno. Sarang ko panambol siaran tama ko hapito main artist Nash Kiyomi maka Habibol Diana. Jadi yang koneti sa jarakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Pangindapuan no, manod agumu at mamali-mali, manod ang tutunan at jenamano.
1: May baiklano id RTM Sabah, haragisam na ribuh at magkikinangodahay, manikinit tadaw, amila yala, sumiliw, mamamalino.
0: Miyampay package, kapailan, dit flexible, am gatang, dit kasudong. Manghub kay di ka, dat mamagampot lo, bidagumu, mamamalid, mayad lang, dit kasudong.
1: Kada palaida ramuta kay id number 088 turu isa 2 3 4 aputan isa 6 mentak kapelaan sumsuhot.

Pensadya menegur ang kadat itu baru penisan. Kantakan El Nino itim puditi o suhatanan no ang pikikira ketilombos bisan tong tiso. Tumanud pangantangan bobaswago, kantakan El Nino na pubay no ang abilag karikot rontob talugad, teka adalan kulagad, dot untok tulan ka siyam, gisam tulan ka apat do na ribu do na hapadam turu. Untok timpong kapanaw panisan, awi dati antakan liod, nga pengkuro po, kantakan ni Bagal Magalison Tasohot, adalan kalasu, o Korean Waig, kigunod kusahan kapiya. Mila mangilag kapelan babaswago, mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili.

Magalisun, nuno apatut un sayon toko. Kayunan toko ba'y naditi katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunudan na maganud lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teko walay, kasasay manamong kaburusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teko linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsusamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

mentok papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayon ano rumutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gawada ho panama pagjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

Tapi dia kalau nak pira-pira sinding, orang kata kau sinding light, sinding apa kerangahan dah tidak kayu. Kalau sana nak lihis kau, nak orang ada sinding dila. Karena kau lu dah tatuang pa enak. Kalau sana tatuang Halima Dasim. Hitihid FB haran na tambal tako dat nakangay nagere nakangay ponwaw ta kita ko e suway kaya Paul Eric hiti nagi e mo na rin e pala rin talo sa pamlarensius nga hiti ponsi ko mi Jaina Takag kadi Jaina Takag kapisa ng tatuang DJ kumatin sa nang tambalot sa Bob FM Vigood tapi na yung abi hampo na po dabay na siyo o sanong piramutan ka o harati kita o sanong piramutan tapi na nagi ijay na takag insan po say po gumo po tambalot ako di Robert Berto Anita Thomas Elizabeth Bat Ipladius Binsuan Palad nagi sabin kangot idamin gunting nga kita ko dati posi ko kumano kayo tapin ay nung arhian ko dat patod dat pasan kano dat patod pasan maya da WhatsApp id kusung isa siyam apat siyam kusung turu walo turu walo Anti Nora kami senang tatuong Anti Nora nuno kabar baham ponian ko yakoyo kawagun sinding limboy tinimbukuan manta di Jeffrey Marahum

Pagulik ko ako yung pedha LP Rapilpino si Jam Kumodo piyang bulatan na kotong badati. Ano rin ka tadi timpo dat kapulambusan pason. Kano ka maramot na itig konti. Ikusong isa siyam apat siyam kusong akon kusong alu-alu. Turu isa dua lima siyam isa. Kusong alu-alu turu isa dua lima siyam isa.

0: Ang ito kung haro na hot pamalahawan, haro na tambalot di mamaro mo to tuwang benad di. Malay to kadad maramit. Hello, kamusta nang tutuwang? Hello? Hello? Hello?
1: Mm-hmm. Hello?
0: Hello, kamusta nang tutuwang tubi na eh?
1: Ya, kapis na ang tatong konom.
0: Haro manusugot ang pinay.
1: Dapok yun, pa, pa, pa, plano pala rin ako.

0: Ya ko na din.
1: Ang kura-kura hinad isan nakan. Nakarasam ka yung kurate?
0: Bay na na po, nakarasam nga. Napakaniha ba o lagudar sa mo may kontangos. Ano ni sa madya man yung kulupot ba na? Tatuang. Tatuang nga eh.
1: Ba, ma'am, nagyan ha?
0: Ma'am, papala mo sa ako din, napasan na kung mga ditampita pinengay.
1: Ba, may na kapiya.
0: It error yan na makinang mo.
1: Ba, may na. Pero
0: dito, malikod, at nakatamba ka guti dahon, no, napasan na, bay na.
1: Ba na pa?
0: Kapag ulo po, kumadi at IJJ, Juro Hibadi.
1: Sikaw.
0: kaiso na pwede nga sa himguntalid hilag kilo, yubog, tamparuli, tampulan, hilag kapa siya tamparuli, yumbun gandarong, sintom, pinataw ko tamurdo, sinting suntara, rantangan Sungai Manila, Batu 12 City, Sandakan, ikaliyon, hilag tanong siya, Gamon tamogong, bato ang pat ko tamarudo, nulihin dyan eh. Tanak ko na ba ito nga, hello, isang ko na lumpur ito. Isabin, yagang hilag kay madang isitid. Sir, ako tem, Peter Madihin, hilag kampung uluk muanad. Watas sa nakanong iba ito eh. Lausam girang, ho, di palakang dat, wala ko sila. Gondilo Mugong, Masirila Dat, Thomas, Jelios, Dominicaso, Imahen Lansumi, Kampung Ruminding, Bagang Sagi, Kampung Ruminding Nagi, Rumban Lantasan, Hela Kampung Tulong Mantug sila, watas kilo ba ito eh. Iswana, Gambulo, hilag sinasagma. Ako na pa hilag sinasag siti. Sinasagwa tas kilo. Tampinay Runcin, Bentamoy. Hilag kampung ato batu 31, Jalan Sandakan ite. Jalan Sandakan. Minakyano siya dat pasan ni Sangkani habom. Nuan ko na siya bayla. The person. Kapi sa langan tapinay. Kasi ko di nakapirba kita sa kanya, blood. And iso ang nabahasin ito. Sa kanya. Amba. Pakinangon na di. Pakinangon ni pasan ko dito. No, di. Kasi ko tapinay.
1: Okay. Oo. Pansi ko kumadya. Ina ka na. Nakapagulo dyan ni Lunag, mantan sandakan. Ang haratang pala ito ko dito, no, ihambo na rin, pinapailo dat, sabin kangot, kapisanan tatuang tadaw ko ng DJ, kumanagi datan sa nang tambalot ng pibabasan. Makikinang o, tabi basan nga sapo, tumod na rasam dahit ibaluran DJ, kadaw. Sapo, nakarasam-rasam mabaluran. Gisa mo na ba pukul 10, di jam kahupod. Ba pagulo kinaw ta ko sinding may ta ka para mita tit pamalhawan ti sa. Hello, kapisanan tatuong.
2: Hello.
1: Hello, kapisanan tatuong. Nuno kabar?
2: Kasi ba.
1: Ba, ngam na. Nakarasam pa nang hinadya kay?
2: Nakasam ta ko deno pa.
1: Ako. Ba, ambuli na gyana harap ta ko ri.
2: Yeah.
1: Ba, ampulo mo sana pasan no.
2: Yeah, Paulita Kennedy, Helen Young, Nagi Maulun Bajar, Ami Manya Ganting, Ami Sir Agi Karun Kabil, Ami Malwan, Kaya Dapake, Dia Kupa. Malus Maludin, Ami Sila Malus, Ami Nagi Sila Jitani, Ami Nagi Nasumetiga, di beli mikuli. Saya akan pun kalau tu seno nampak sayang, hantar nasi ke dalam ya. Sayang, jangan macam macam dah sendeng ya. Boleh?
1: Abuli mo kya no nga ako lang nung atumbo yung tatuang bayan no to agumo asining pangulod nga mano panunod ah
2: Ikapibalas ako kapikita inigay kapibalas ako kapikita kadipat kito siya sabal
1: ba ang balan ko dat mintang tino nung siwatan ka to ay sa pangulod tatuang bayan to kita ko
2: doon na pasinding lah
1: ba po sikaw
2: ba
1: hinaka na Siko Adilah Duvanson terima data monokodung memaramut hiti did konti senang kapi apa pagulu dat meramit melawan karena kilang ho kinong ho toko pasining diti pasan mayat tongus di Simon Bukag.

0: Mana? Om kadi Robert Anun, kabisanan tetuang DJ, pasun kumangawid baki ginawa alansan ng senong ng senong kopyo om tabi basan kadaw. Ibaja durian. Hello kabisanan tetuang DJ, palambos ko pasun kumadi karuhang ikiana alansan alidas tinan terimo ka. Baham isa pa pamalahan paglumak ng oto sinding hara dua sinding parangan ko. Hello kabisanan tetuang.
1: Hello sayang, mucho bagiti.
0: Ah, hello, kabisa nang tutuang.
1: Ah, maka tadi jagang, sampulan, naibahan ko ba? Jijugu o may milagam. Kadibay na yung milagam to ay naka. Ang kakaan na sayang?
0: Oo, ponsiko.
1: Yeah.
0: Mahadad na reta na ngayon. Ano pa na reta na magapil pa baka? Adila? Bah, langat kumulahing man tadi manangong ko sinding patilambusu tanandat dita. Koro aku po di Moli Alina Majingol.

0: Halo, Kopi Senang Tetuang.
1: Halo, Kopi Tangan Tetuang kumade jadi IP.
0: Kopi Senang Tetuang naik kumade tapi tetap pulang. No kabar tuang pena, senang-senang imat tuang. Hai,
1: senang teman-teman jadi.
0: Pangam na kita nga senang-senang toko. Ba,
1: Ingka ano kopi ya.
0: Ba, polong buset na at pasan na.
1: Ba, papaglupom, kumapa di alice.
0: Oo, pasi ko.
1: Lansan dat malidalidas paganakan no
0: ingka nagid kumadem paganakan ta may tempulan
1: mawa panci ko ni kado mamason ko dat sit kom penent di la kampung ko ko tabulod labi ka pa paganakan di sika kurakuro na tabar ko ni ka ham lagi ingam satur lagi imanika hidok led ratao ko tabulod na mitikom balutan ni Sway Megandi Abdul Malik. Kura-kura kan yang pinai senang-senang kai ai lansan dat senang-senang tak ada kai tikit-tikit tempo am lagi isabin dai sagin dai lemah ranau ikaliun ni jani luna pun si ko di pasan no di tenu jani lon nak rang aku pasan no ami imadutin ibagang sagi ami Catherine Gimbat i Adila pun sekarang kita pasal no di sino Adila am nagi Marius Marudim Sinsan Jimmer Jur Baru Yagang pun sekarang kita pasal no di sino Agang nagi Lucia Tati Bibi Rose Sugud i Koyok Men i Petrus i Paulus Janiupin, Ilan Lehinggang, Ijaj Gimbun, Iubug, Bantay Tamparuli, Amnagi Thomas. Idansi po, siko di pasan na dansi. Sanang-sanang, uiti dia. Pahingga po, sa kunet, tulunan. Asagit sa, kita permanahan ko ba, may wayob gala kipas. Amnagi it. Asip, ilungkin. Ijalina, Sintom. Imaja kong majuna isa pwede di ako nagilihuan ni Liman dahil kampung Taralabaw Kaningaw may David Sando nagi di Tambunan agubo pa dahil at itiji nga man kung pad kingaran ay kisam na dito tam kampay ngay ko na kambulutan at mga tagad ako ang bultuan at anaro ko pipasan. May mga pinapasan ko tapos na nga natatuwang alam sana dat ang asidali dahil ako kasi dati tikit-tikit tempo. Yung kakana di JLP.
0: Oo, ponsi ko kumadit na pinitampulan.
1: May kakana po.
0: Hina ka na. Ponsi ko kumadit na pinitampulan. Nakapun kisa dat no gari. May namara mo tigonti. So, malahan. Hello, Kopi Senang Tetuang.
2: Hello, Kopi Senang Tetuang. Eh, Gigi Tetuang.
0: Kopi Senang Tetuang, Ros. Nuno kabar, Tetuang Pena? Senang-senang, ima tu?
2: Oh, senang-senang, ima iti. Aku di nakasam, ya di main, no. Senang-senang, di.
0: Akan kau senang lagi, tegi rumah sam?
2: Senang, ya di rumah santu, ne. Kau, gaya nasu, dek. Manikinta daw eh jadi kasuaw
0: tepat kap ya
2: ang kasama-sama na po nga ang sanong-sanong ita ko aw di nakasama di may na nga isa ko sanong-sanong mo
0: baham may na palang busa pasan na tatuang bay na
2: katawanan ipag-uho kuma pahayde diyaw ang pagandakan no ano po, ang paganakan ko na dating kampung sugod. So, may paganakan sa Pinay ko. Mano, pa di humusing. Di po ako, hindi na santog di mino ungkap na go, di mino mason. Mega di nakapag-uho i-ziagang. Mega di nagili tampulan. Mega nagili Adu Malik. Mega di Lucia Bibi. Habi-habi pwede di pupulo si Dayo to sa lalo na mga kapdago Megan lagi di John Batilu tu selalu dia ada mengungkap lego ini mana buat nampak kita ada bagi aku ipa tiap ipa pangan dan idli diunga dah yo so no leman dah ungkap ayat ketahuan nak kau dah gigina aku lagi Ivan di John Upin buat di kau bang dah pengenakan dah Megan lagi di buk nembok ke no buk nuna banu asa penuh ko ngodo suala nu di bai no buk aku nagi hiwan i lon di ingang i sintom i maliagom pa di bago ay do na au ko ngodo suala daw nung koman kinoga do ni maliagom anu na mali aba daw na dahan sanakan aku nagi hiwan ngagat yaka aku na dahan punak sampaganakan anu na ba dio zu santop ngabidi tapinay tanak na tapinay kung ngabidi chadu ibalay pulis toy ngabidi nampo nopo katawadan ngabidi ako gigina di dio zu ama ko li ano na mga itangan dio zu do sadop ay no tadaw ko no mga iton kuna suab suvab santop ngabidi katutun nago ako katutun sa ngayampay na nga din ako po ito daw ang kada eh ang bisa ang lazit ang nga yoso na nga din ang kapan ko di ba ino diti di dito suaw di ba po utan ko daw nung buwan na di di opi di ito ah so din saan ko ang suwala daw
0: yun na kondaliw ni DJ opi dahilo id suayat arit nagari suay karja.
2: Oh,
0: hiti da arti mo nga hilo yung TV membasa de berita.
2: Oh, naka supay no kapi mo ngo di di di naka gade ju baru di tu kaka pag ada iklan sing video di tamay mo. Abati lagi bagai deng ka tu kapi mo ngo zo video tamay mo.
0: Mhm.
2: Oh, ao okay ni do. Ado no kibana pa inud ba ako na hibani walang pasake ni ngao di no kibana pa inud no ay sa na pam pozon paligado mani do sanchu ba te no ay sa na pa inud do sa na pa no
0: mhm
2: amingi na digita swao ne ko sinuao no mati pa ngong o zo mingi so do ongo do sinuao no do masa ko do membasa do berita do dai do ngak. Katawa na daw gigi na digitas wow dahil no kono
0: miyagal na po hinakon na ros tarima to ka bagay ito ngas wow to ko nga wi bah joget to joget to po joget nongoy sa kampung manta di Francis L. Goluis susutan ng dat kasusan gisam tika patay di Yunggun Gandarong.

Kadi Benjamin Sabdin iti TikTok ko pisanan tatuang tada ko nam DJ Mesanan magiginaw alansan datang o sanang-sanang awi kadao Mitris ka only DJ Rap mamasan ako dit along ko hilog kauluan toran i Emily Gusti no kabar da kayo alansanan datang sanang-sanang ko ka masanang-sanang ibang awi kanta.

Siti mangambalut doho gumugumo po ay majakong maju na magyano dan sinding si tim bandaron si kulko guas gata ka akalasanan dat penrong si majakong tu nakaw ni dit iho at hitik konti dit kasalimbahan nakatalib to sa pengulo totong pa nang umbalan kudmintong nung harhot timpud o lolo nga umbalan kasari dat nagyari papaw ni Angelica Oji, kabisanan tatuang kumadi Angelica Miteri Gabil nga hiti nagi no kantiri Gabil ti kabisanan tatuang DJLP na kumad tambalot magikinang o kasalimbahan Sabah FM Dusun tatuang bayna ka tabi ibasan Pausiko kadaw Pausiko nagi kumadi at pinapalambus pinapatadapason Inensi Lianinsan po Julius Wong say po ti Elizabeth Bat nga kakal po na pentanod kasalimbahan niti Ponsi ko Elizabeth Bat Tommy, kabisanan tatuang kumadya Baham Steven, Steven ni Petrus K kabisanan tatuang mitipasan pati lambos man tadi gundahing Gundahing John Yupin Pinatad maya da WhatsApp Kadang ko bisanan tatuang tanaw ko ng DJLP DJ Toko Tambalot Toko So Terima Hiting kasalimbahan sa Bav FM Baros Dusun DJ Siwat Siwat Ako pun sumuli da pasan di Kambalutan Di Wokon Kambalutan Sa Bav FM Nga pagulo po kuma pampaganakan no Kuma nagi di Rosugud Si Koyokmen Lucy Doyo Petrus Tambunan Joseph Potilo Helen Yong, Julita Judith Yagang Kay Madang, Emilia Gom, Maris Marudim, Yubug Bontoy, Yunggun Gandarong, Simpson Hilo Johor, Thomas Hilor Gading, Bagang Sage, Anagil Juanita Pinay Abdul Malik, Luguan Manudawil, Hati Sabah FM, Edimi Satur, Sabin Saginday, Tampulan, George Gimbun, Majakong Majuna, Angela Duvanson, Her... Hati lembusan di... Ko, Gundahing Jani Upin. Johnny Lino, Gibagang Sage, Tomas Rugading, Joseph Colombo, Minsan ng Kombolutan, Kingaran A, Gisam Z, Alansan ng Atatamis ko, Ngawi, Mimpay Paganakan ko, Barakat Mantad, Minamangon ka. Kano may toko pati lombo sa pagkambulutan dati, damo toko pimpasi, magipasan-pasan, hiti sa Bav FM, tanda sa kodong toko kumaditi, kasalimbahan, bros dusun, nung akon kayati, manakodong isay po, nung akon kabayno, sera po ka daw. Pasiko, DJLP, tabi ibasan mo tadahin makaruhang jenupin ng milir ni Erina John. Sinig pati lombo, skalang diodo, mantad di Helen Joseph.

Paguli ko ang gumipin ho, kabisa ng tatuang mundok kamirilan tapayas. Eh, Tommy, kabisa ng tatuang tapinay. Sa'yo po, gumo at tambalot ako ti. Pentanod ko sa limbahan, ponsi ko, insan po, kumada kayo, labi-labi, kakala, mintadas-tadas. Misabinus Gabu, sagit-sagit, ba yun na DJ ka? Ichal sa lajinon, kabisa ng tatuang tadaw ko, nom, DJ LP, nagikumad, tapinay, tambalot sa Bobby FM, FB, makikinawangay ko sa limbahan, boros, dusun, nasanong kapiya. Tapi, basan, ponsi ko, kano. Ponsi ko, nagikumad, ya, ang ponsi ko, kumad, ito yung sana, ni Penrongo, da radio, dati, tatuang penati, aukano.manongkirumo, aukano.out ako kapag nangyari, kapag suaw-suaw, nga, atubayan ako da sa kadung na kayo, pero mo, consume dahi, that hitihit, konti hiti, kasalimbahan ako, kasalimbahan boros dusunin sa Bobby FM. Muntak na kayo, hiti, kaya na kayo drumasam, no? Nga, man, nangyari, papaylo, kau. Pailo ko da rumasam panang hitin dahay kanta na kayo ka. Bahom sinding pati lambusti ka na kinangot ako. Malat salat ko pinampatan di sa mikundahal na may Carlin Sujana la Simon.

Paham ti lembusan kuda pa lembus pasan pinato da kayo maya da WhatsApp pid kusong sa siyam apat siyam kusong turu alu turu alu. Kabisan ang tatuang DJ orang ako na rolaw no kasanong tamad ginawa ko kadi Mark Kalin Tokat hila iklang selangor magyan ako sinding ni sami kundahal ka pana pinalasan daton sinding ditipong kapon ko kumadika kaya DJ ang kumana gitang balut kutain sanan niti sinding man ko pamalingoh di kayo kyo om kabisan ang tatuang tadokon om katulodan DJ kadi i Mark Kalin Tokat nga makalin haro na ha sinding di sayre itambalo to ko sa mi kundahal na kaw ni Ditino balan to ko po ni Timpun to Puntol katang pinay pasan pati lambos manta di Jose Potilu kadaw kabisanan tatuang tadaw ko nam di JLP tabi basan no kabar senang ti pinay sumuli pandad pasan kamulatan Megali Julita Magret Lucy Doyo Marejuhan Josie Mindong Inay Ross Sugud Inay Emilia Sandakan Charles Leginon Datuk Elizabeth Morris Julius Pansay Abitus John Modait Marius Morodim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narumbay Pita MM Suk George Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petros Quintin Gasik ko Joachim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Mulia Kak Winnie Mingkong Inggam Satu Romain Sanan Tambalut Sabah BFM Makikinawa Radio Kalansanan Datang Oli Das Ngay Terima Mian lagi DJ Kongsi Kota Gayo Nakolombus Di Pasun Kuburus Dusun Nasonong Kopiah Isak Nahiti Pemagunan Kadi Jose Patilo Kongsi Kota Jose Patilo Baham kana kinang hot ko pa sinding diti ngapagulo dila orhian kun pailo do kayo diti koyon dot nugati koyon dot kapengatan datongos maning garo diti ipinalabos di jam ko hopod tatuang dit baino ko podam siam tulan ko siam pinalabos ako pisan meteorology Malaysia kapengatan tongos maning garo kagirat kuasa gisam do jam ko iso dot minsusuab Kapampay na pagunta ko, isabah tisan kotonabon, kapahampit na ranaw, isandakan, tulupid, paitan ng labuk, nagisugot, tongod om sandakan, iponsokid, kapahampit na at kayanan pansiangan, suk tenom sipitang tambunan om nagikaningaw. Palambusan ko, suang ginawa manta din na bisan guluan, sutanan pihidon ko ramaw di emitampiran.

0: Baham pasan pati lembus manta di Munah Kapang. Kadang kau pesanan tetuang kuma dia di JLP. Iho i Munah Kapang. Pong kapang kau pasan kuma kapang gulu kuma dia. Am lagi pagenakan, aw lagi elengan na tambalutku. In Sabah FM, i Maria Johan, Mary Ann, MM Suk, Linda, Jennifer, Jen, Yutung, Ipol Eric, am lagi ensanan makikinong oli kesalimbahan Bros Dusun. Inombo na po ka. Makianu sinding rumah me. Manta di rain. Pasi kata gumo pinapalombo sa pasan ko ka. Amau nagi alingan ni Rini Lau. Tabi pintutunan kadi Munah Kapang. Pasi ko muna pinapatan da sinding pinapatan da pasan ng rahian dat sinding nila pinakianu malankod pintong tino. Nung haratimpo nga kau ni. Pasan manta di Charles Leginon kada ka bisanan tetuang tada ka nom di JLP nagi kumat tambalut ko ngawi Janis Mansatil Janis Mantahan datu proses Mukiau Jose Patilo Albert Dolaman Clarice Lajibin Lucy Batak Lucy Doyo Lucy Lidwis Lucia Tati Bibi Matilda Monuit Meliagom Patricia Nicholas Flora Majingki lamain sanan makikinawa sa Babe FM Kaslimbahan Bros Dusun tabi pebasan posiko ka di Charles Leginon posiko nagi kumari Charles. Pasan pati lembus kana kinang hok tokau no kada pasan batang pada tokot di manta di Jelina
1: jana kerasa nak hadin he di JLP ham sa senang ano muli senang at kalketan mo lain no yung pada paganakan no kinam pagulo pam kumadi bagang sa gian sa nakot sa senang ko din na rumindi ngayon kapurba kita kago ham kumana gidile mani kagarawk ili dadi kaliyon simchan jimmy kala johar matati ham iadul malikit eh manu dawil ta lumis ka sa sabihan si dawil law ham iya tapos kuntin sabihin sa ginday dato medyal mahap dato iwan binidik ham sana natin ang kawan sa babi FN lang sana ko sa nang pagyambabalutan ta kam kiano ko di sindingit tunarno to ya ito matamu kadi ang pamkapan ko ni bagyang sagi ang medadi kali untuk karakahayan dela RTV na DJ.
0: Pansi ko kuma di muna imuna. Jelina apa? Pansi ko Jelina. Pati lambus pelambusan ke pasan wanta di Josh Gimbun. Kadang ka bisa nantang otuang DJ, yo Josh Gimbun mantan tenggilan sumiwat umasan kumat kamulutan Megali Abdul Malik Jani Upin, Petrus Tampunan, Agang Kemadang, Joseph Gulombo, Tampulan, Ninggam Satur, Lucy Doyo, Bagang Sage, Lucia Tati Bibi, Narumbay Pita, Hamida, Rosni Gosi, Maria Johan, Dimi Satur, Steven Andui, Elina Molendoy, Gimol Maidan, Julita Judit, Jalina Kota Morudu, Rosalia Mulia, Siko Yokmen, Yubug, Adila Duvanson, Emilia Gom, May Papasan Kapsenangan Tatuong, Tabi, Piombol Dutan, Kadao. Ponsiko! Ponsiko Joseph, Josh Gimbun.

Ahem harap pira-pira pasinding man ko po palombos sa opasan pinata de tambalut pasan pati lombos di manta di bagang sage kari bagang sage kampung ruminding ina nam kapisanan tatuang mabalatak DJ kinangohon dahaya giso mapupusan kasalimbahan kapisanan makinangohon sa Bab FM masanong kapio ang ponsi ko di pasan no jani lunog lahan ni durian no nagipasan tampulan John Yupin ang nagilihwa ni Kaliun Jalina Yubog Monica Garok George Gimbun Rosni Gosi Lonely Inggang Inggam Satur Dimi Satur Rosni Gosi Yubog Yutong Yunggun Nom Kampay na ito yung sananit kakal pusang ito daw makinungo katutun te amo ka daw ponsi ko DJ kan dibagang sagay ponsi ko nagibagang do noko pud ka sa da pinapata da pasan tatuang bay na tambalot ako hitihid iti FB nga suahon ko nagi posi ko kumara kayo kakalo pen tanod ko sa limbahan iti labi-labi ko pi minanhak da tarahian teko like dat ka sa limbahan miti lambus FB nagihitid TikTok galit retan ko di pagulo diti it penrong order radio nga milah nagi dat popose teka papailang dat kasalimbahan mayampait papalogod lo god to ni radio ka majakong majuna makianud sinding si timbandaron si kulkugwas gata ka awala nung tumboy at tatuang bayna tapi na ito o gumo sinding na pangulod at tatuang bayna akalasanan ko dun na po sinding dit nako ni di tadaw bay na tatuang bay na nga onsi ko ginawa alihis sa ginawa sa ira dot nako rongo dot sinding nga dila bahom kinang hot ako sinding dit pasar malam keningaw manta di Jamisius Manggata

Tabreko, punsi ko insan po kung mada kayo hit pentano do ka sa limbahan ni Tiyo. Gumo, datang balut dit, haras hinding pinakyano nga. Aw, no, na siwatan to tuong bayna, to na ponu-ponu at nugyala. Na ponu-ponu, nugyahot timpu. Amun da bayna ti, jam ko hapada misa, liman hapada mapat minit at tuong. Iti pa di hat timpu, toko dot magirumah-rumah at tuong bayna. Nong haras hinding pinakyano do kayo, magal di harapirapirah tambalut pinakyano sinding aw natumbay tutung bayna ada po kaus ingka nagi ngaran na Taliban dati aw kuya kayo aret dat Teresa iso nga kada nagi ko nugere kada kaus sam kada korlogoh damay ambalut dat dahay dahitig kasalimbahan boros dusunid sa Bab FM nong harapasan na kayo din na Taliban ingka nagi kada kakorlogoh dat patod pasan patod ko nakah. Am sining tahuran na pada kau ni ko nga au kasimban manta di Silverius Imping. Alasan anda alihis ko korong au da sinding niti. Jam ka padam duo pupusan to ko at pagamulutan. Ba masanang kadapan sanang kapasikan hinaw ko padamot gisam ka piroba kawago habar katanto ko dah demi namangon manta do El Pirapil Pinos. Bye bye.

0: Saruana dan manahakngis kyo, okon ko bay na no, ngati kita daw, inong kono po, om serera na po.
1: Sabah VFM, kasimbahan baros dusun.

Kubasanan ko wayon kapasiyan dit olidas. Gampion ka kanakanan tikid ta daw. Kubasanan ka pangakanan dit olidas tumanod piramid ta kanon dit pinatudok dat Kementerian Kalidasan Malaysia KKM. Mga kanta kanon dit asawa tot karbohidrat megalkotakano om bijirin to karbohidrat no po nga maganod ginaras dot tinan. Rapaon om kawawaan nga usunong nagi. Tua gumuh at vitamin. Ang kukurya na takanan dito gumuh lunap, tumaw, tusi, gula, mantak mangilag terual kronik. Ubasanan ko woyo kapasiyan dito alidas. Misinguyat tinan matungangis nga osanong nagi mantok tinan tako. Mga kanta kanon dito alidas misinguyat tinan matungangis dit miti lambos. Kanu menorob dot kalori itinan mangingkurid winagat datinan serad misinguyat tinan sa kurikurid in talo seminggu selinay doon opot gisam talo na opot minute.

Ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat na kamayon. Kasuangon ang inum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy ang minyak atarong nuvavayaan mo yun.

Rondo nga saat ya kasangkayan mo yun? Limo nga jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no siho, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput tapua amikapyo rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amatira lompor no siho into ravayaan mo yun? Wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no siho. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siho. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pai pabiyaro kasangkayan aworok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

0: mantado ada di ropias idove di tihamin. Mogot na tanaman kudok kinotuan, jagung.
1: Avasi no, bungkyo, guo, bahatum.
0: Nah, koy ho kagadin no, nung kiva asil na tino, aw ka mohi, aw ka bususin.
1: O sikap kung nagina mo ginipidit eh.
0: Nipi me ganiti avasi las, pagunsob na ginavo.
1: Tukatuk.
0: No givago, manangkul me ganiti, kabus tumos o hidasinan.
1: Koy ho, zono bo?
0: Ay! Nombo na bago panitik ko di?
1: Manutut ka sa katay ilas?
0: Oh, no bo.
1: O doy, magadaw ba na ilas? Ahasuta daw, nung manutut ko, kapumizamot na tangus. Kay gaganan, adanda matiyo?
2: Gampizo na tangus ito hidas o mabakas. Karapot tutut ta gazo-gazo. Iba daw kasamutan, itpasahid o nisunod.
3: Magano to ko nagtimpo 5 minit no, no tikit ta daw. No manuntog, paisanan nga avi na timungan no vaig, muntok umivad, mantad pogod sa huwanan to gonok edis.

0: Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan bridge walk. Nopo nga mamuzat yun nan iawasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayid toko na daaw na kapanguzat yun nan tay ko atutuo no umul tay no kohabibinangkat yun nan. Apoy mananat yun nan nung songosoan na papanaw kapagatan iti dasom sa Minggu.
1: Sa imbaan, Boss Kadaza!
2: Jam ko nom nung sababi po ganoon to ko sa Bobby FM, sa imbaan Boss Kadazan. Nekad binasya so atamay mo. Hey, hey, hey! Copy pos yan, dong mo sabab. Pasik, pasik, pasik!
3: Sa Bobby FM, noikot binasya aswa atamay mo.
4: Koy ho ko na ako. Mamanaw gakod, kapawakas do tundu-undu om kapangingkuang do ontok toluo. Manakaday ino do mauhan kapuhuzungan za, kapatun do gontob kinavasa om kapangingkuang kontob kolesterol.

Hey, hey, hey! Kopi Posyando. Dong sebab tu mereka ngabi. Kopi sama toko bagu. Do tadau bay no. Tadau di naikot binasi. Naikot osuau. Naikot do kapatamis do ginavo. Kapatamis do pamumuso. Kapatamis do kopo pasiza kan ya. Tadau bay no. Tadau minggu. Kau do bongopod do buhan kasizam. Da minggu da ko songkuan atau kau diti minggu da ketahu dari debuhan da ko si zam diti awo piumanan awo piumanan timpu da tu mahib kan ni ingka na bagi hata pinay timpu na po nga awo miho da tanon awo miho da petodon timpu na po nga nuiti tu mahib na po manaw na po nga tu nung katay ko toon bagya o timpo nga kayo to ko o doon o lati nung ko toon no timpo ko ni na diha na tupin ko nga vi timpo ako mandad to ko so to ko no i ano iti nung apasi na nga so to ko no i mamaguna na timpo na tapapasi so to ko no i munguama mamaguno da timpo o makon ko mamagusa takaw da timpo bagya to pinay ko nga kani ako pa nga daw nga supab dito to mega ko tamay mo impay ko da goy so Benji Pino tanto na po da hansan da kapamohis diozo nga vi hozo babasanin katunda ko da tadaw ba niya mantok diozo tadaw minggu kado po nga po da buhan ko si Zam dito idkan sanan da nung sa ingundong ko da damin nga mohisan ko nung kibang mazon dia zu panau ko do kulita petai ketoi ko mama sa bungusatinan mama sa makinango maza dot telepon da piovi tovit rtm click ningka maza da facebook mohisan ko ngabi pam kada hiwai di tiktok mega tamai mo tiktok sa pa vfm nung anangan ko do nung ki bos miam pai da ko karo karo karo tumihang bos tayo kesempan bos kada zani naikos binasi amasuau tamai mo.

Mamangkis pa ito ko. Tapos nagko nga video kihoy ka. Mugan ito ko po'y pagapon. Hoso do mo'y pagapon ni Christopher Ginny. Teko DJ Otton pa rin Nancy Mojigo. BFM, be good.

Sangyan nakapagapon kawasan ay mga ipapadagang di napon no gumo na bagya kani nganong ay so da napon napon ba om kanamoy dayo ido kongon o ngay na dahil pagon magiyom do panginsiman o so dia sol supi ikot na dayo kongon kapi mas yan kumadiyo so nga pwede do kongon do mga supapiting

Diba na jam ko nung minit alam mo sa babid pag unat ako tapin ay ko nga vi posik tungag nung kiba na pong zone na tadawain no nga tungag no ano iti sa mga numay na timamahan na musik kan yun mega na godo imin sa subab di tino posik pada jam kusong ko dati jam ko tahu hobi hom ah hahayad ba iti kan ko to tamay mo na pamahabi ko ang na jam ka patahong ngopot tayo sosomok na jam ko himo mo iso na giritin konti ano iti aputan kung maguna mo dop ano iti aputan pada himo minit ka om katihambus na tahong ngopot minit ada ano po na ano iti opposite kan ya om katawbi na opposite na ano iti apo-apo di bago na mga inong kiba na da ngazon bagya dadi iho no nung nengka ano po nga man na hayad ano iti pataon daw i-jam di ozo do i ano iti i alam kamay rin in boss do English mo po ano iti mangan pataon daw do kuni na timpo di musik ko nga kiba nagi di mega nagi may daga sa manu do kiba du vota ko o iti alam kamay rin mga ako po sik at iban nga bi

Kivana kinaisanon di nakasam di kasudop. Kivana gidiaw nakasam nga id kahansanan. Do, tapa si o kozu po tapan to ko da talaw bay no. Kano tumih bus. Id, usay man bus kadasan. Ozo di Morris Nicholas. Pinintutunan to.

0: 明日は会おうと思います。
1: Dabalik jam ko no mapat nga parang 2 minutes rong sa vabit. Pagunod ako ito pinag ko nga vi. Copy po siyan ko ma Diyos nga vi. Id Facebook do sa Bavi FM. I min susubabom na iho no. Paintanod minungay o intong. So nga doon ako toon na ako di habikwang. Pagunod jam kahimo to nga pod. Do min susubabli tino. Carolus Liz Utut Gina Rupil Muhirin Muhammad Rizwan Clegnesius Patrick Junis Majakoy, Jinam Tiansim, Victoria Ang, Elin, JM, Hao Achong, Sabinus Gabu, Pladius, Binsuan Palad, Jennifer Lim, Moby John, Philip Maling, Mel Andu, E. Paul Eric, Lisa Verseli, Chow Don, Antin Joseph, James Ann, Isabel Quirianus Lucas, Isai Vago Iaukunait, Patrick Jonius Majakoy, Lugay Lugay, Joanne Annabella S. Paulinus, Jen Sylvester S. Hovua, I Minongoy, papabuzo nga vi do pasan dia zo tay ka komi dia zo magi bobos mega di doll Peter doll Mel Andu Christina Mary Melkio Mizil Andang kami siyan dong sebab kuma dia zo nga vi dari Facebook do Saba VFM om katawaran do tumay mo da pente hambos pain tanud do kasimban da ko diti ba om kanot tumus na ko mumuhis ginapa may paidu po ko zow ikaw ni ku o zow manta di Rita Majilis pa imi zow zow om nagi ho zow di lato Pat Michael onu pangusin kano kano kano makinongaw kasayimban boss kadazan BFM be good.

Koy ho ko nang ku, iso mantad tohu tuhun Malaysia katoguvang kabahingkangan kahidasan pamumusaw. Sukat bago kiumul pada manam gisam duvong panam 4 taon na ponga, hobi duvong panam himopiatus ikotaguvang aga omsaban o bintumongob om ohunggui. Hobi kapatongob, tahu nga panam tahu piatus no, imini ikaw SPM duvong ay buduvong panam himo, no ihaan do avasi kahidasan pamumusaw. Kabahingkangan diti okon ko kamungkangan. Apatip diyon ko sa kabahingkangan diti. Sokyon aga kumusavan o bintumongob toy atagakan kahansanan po kisakadayno. Panangki boss na may paipaganakan tambahutoy itaba kaunseling om taba kahidasan pumumusaw.

Ano ba na jam ko to so mini tanong sa Fabit Pagona to ko to binay ko nga vi na om ko madia zo nga vi di anangan do tay ko paintanud do itya English Premier League tay ko EPL kamay di atu bazan zo kumada mo na kadung do Arsenal nga vi apo so ko muso to na ha di pasadap kya I saw pinatumpos the Arsenal liti Brighton tohu pinatumpos the Brighton kumainsan lagi din naha Arsenal tidak sohi hinaid nga naha itia Tottenham Hotspur panga naha vago miampai da Aston Villa Spurs Duval Villa tohu itia Chelsea tatano ko ono kita ada Dizzo ada Chelsea di Tinaha lagi ada Brentford pina patumpos tu tahu Chelsea ISO Everton apa di ting nuiti ISO pina tumpos lo goal na patumpos sama pada Ipswich sedap bainan na po nga Manchester City sama pada Sunderland Liverpool mongoy kakap dahi hoit Bournemouth Stadium the Bournemouth jam ko si Zam lagi ada sedap bainan nagi Manchester United. Nah, Manchester United di Kapavagu na hari EFL sasavando EFL Hansando. Anu do humantoy do humavando Fulham bagwiti. Daid Fulham nagi. Nari kopi pasian ko mga vi. Dia su nga vi di anangan do paintanud nga vi tumanud nga vi. Do itia do anu iti English Premier League manana kadong do Liverpool, manana kadong do Manchester United. Manchester United, Manchester City lagi Arsenal, Chelsea itu yang habis PPO club nga bitag Gazo Newcastle patay ba mihan na po nga English Premier League. Wa makana to mihan bus mamahis gina void kasi ban bus kada zan yang pay hozo di Algesidion di Joseph Laudin om nagiri sol dia sungiong.

Daong usubab ni Ogingo, kadi alga si Dion. Ansan na Ogingo, daong usubab niti, kadi mais, o hungo ngatavan, da day hain kinesanon daw ka. I Justin, kadi Justin Julius, umasam na hain kiningaw daong usubab niti ka.

zodi soldia sungyong pasondina. Tapi nai ko nga via tumazan zodon di minggu nakatahib om agumu to ko na koyho do ko komoy do songhun tuhun do crash ya kang kodai i Mauro Persik i nakahaw dayho id nuhun na bahu nga nakasa na bagya i na ano iti na ontok na si do danda diho ako po nga montok do gosondi kani nga nung mongay ko Facebook di Mauro Persik di tinga gumu i itia pinayhang daw ihiya ano iti gambal nga vi kakamoy na daw itia nuhun na bahu yaw tokaw insan o kito oging ako zo iho na daw nako pamagazat da ginavo ko ato bazan zo gumu na gida mamusaw da deng ka da sudong pato kiva da kinahasaan mega di nga mantad pinayhang daw nga vi i gambal nga vi i nanu daw dahi ho di om naikot gini nga om i auto ko insan o kito do i nuhu na bahu diti om kiva nagi iso isususan daw kokomoy do kiva do itia kambing dahi ho i on iti dahi ho i nuhu na bahu o tapot pagi ya kiva nagi di pinapabuzu do iso video diti do kiva do itia kambing dahi nuhu na bahu kan kambing tomon berarti ho ni kambing nati do dai ho id mondok do id kanuhuan nga iho no toto pot do kiva do tazam di ho dai ho id nuhu na bahu okay to kiva di pina pobuzu na gi do gambal di ho atay ka video di ho ni nga ano iti i kapamagazat ginawa minsan kumensan ko na gi do kay ho kokomoy diti so ko no okon i sang ko suvazan ni ho pamazon ko nga i okon ko don pumugunan na to ko hide mantad di susuzan di Mauro di ho nga kakito ko kiva do pina ko buzu do iso video om tatatapot na do kambing om kambing na ka pa iya na susuzan kumay di ho tapinay ko nga mi na di pahubuso ko pahay da pipio pason dia zoom haza id whatsapp diti e kapaguhon na po diti nga i lucidoyo kapi po sana dong suba pa di lucidoyo mamason kuma di Julita Margaret, Helen Yong, Alicia Lilim, Lucia Bibi, Florence Poyjol, Florita Kinajil, Rosugud, Emilia Gom, Selena Jupitol, Maria Muhammad Yubug, Datu Elizabeth Morris, Jennifer Mangka Koisun, Morris, Morius Morudim, Joseph Potilu, Abdul Malik, Charles Luginon, Kalyun. Kampai nang abi au nang ait yang paison tapi tada minggu. Kumare dia zombie babasan kali Lucidoyo. Paison mantad di Alice Shirley Lim. Tawadan tu tomoy mo na podo au katingkod do mamason nite. Kapan sayan odo maswab kopi posyan odo maswab kumadeo Alice Shirley Lim. Paison do kumadi Irene Dominic Lim Ening Donatus onu abar no kainum ko na do kopi ka. Au Ivan John Tati Dennis Yang Florence Boyjo Lucidoyo Helen Yong Florence

Saan tabi katutuan ng ako katutuan na dahil nang bako na po. Kapit mo siyang taramingo. Ablakatan na ato ko do minamangon kadi di Alice Shalilim niti Florence Poyjong. Kapit mo siyang nangon subab data daw minggo kumadeo Florence. Pason ni Florence iti. Kumada sa baby makikinangaw ko sa imbahan boss kadazan. Inay ko at binasya maswato. May mohan sana avasi kinaposikan avasi o nipi. Id ko hidasan nga vi tomoy mo tabi pipapasan. Pason iti kuma di duvo aka ko tambahut ko Floreta Kinajil Helen Yong Dolores Asing Clarence Wong Savo Glenis Pojol Elizabeth Mojuntin Alice Lim Lucy Doyo Mania Gansing Dennis Yang. Katuhanan na pason Florence aw ko kito bondila da Brunei diti daiti ko nang ko id pagunta ko da Sabah ko dai na ko Brunei dino nung kito ko may pino buzuno da kiba bondila da Brunei atau Mazanzo dai na ko Brunei na ba may na pagwida mo kinang ngoto ko Hozodi Elvenico Elden Alfonso som Daryl Ahmad diti pason mantad di Julian Yapa Osibatan iti papongka pason mamason kuma di paganakan ko sundi masabi mo boss lagi tayin sana nakawalisan ko kumuhutan ko nga vidit tambunan pinampang keningaw papar tuaran kota marudu sandakan tawawam sungai besi Kuala Lumpur pason tabi pimpasan tabi tadaw minggu posik posik posik kanaw tumunda mugat sambayang dodaw nga sumbab ditika di jam kahimo pada mo namin it five pinapabuzo iti i Julian iti i pason daw kanaw tumunay ko nga vi kanaw kanaw kanaw mo kinungaw hozo di Elvenica Alden Alfonsus di Daryl Lamad.

0: Nơi cất Vinasi.
1: Nơi cất Vinasi.
2: Kopi Vosian, kuma tambahut ku ngawi. Kanono misingi ho do ko basanan, komohengan do toko. Moi do au atagak, pasonditi mantadogo, me Kristen Lister Balamun. Kano mikinongo kosimban bos kadazan, noikot binasi. If frequency sizam ngopodong duvo, titik tu FM. Kotong wadan.

0: Lumana jam ko tu tong para misa mini dong su fabit paguna to ko tu ko ngabe. Kanaw tayo mo ato ko pamahavan isa dati ka paghuhuli ti sa Bobby FM Coffee Boss yan.
1: Hello Coffee Nay
0: Coffee Boss yan dansi yun tayo.
1: Oh, may dansi na di tuwaran.
0: Tuwaran eh, inkwa rin na tuwaran. Oh, nakasam tuwaran ko inkwa
1: nakasam ni Kuniyab.
0: Oh, naba. Okay dansi may na pamusa eh, pamusa no
1: ha paguro pa mitaw DJ.
0: Okay, katawadan
1: aswa ako tama na sarang ako. Bah, napasigid ang ako nagalingan ang tamat na malon. Ito alam din. Ako, asa na suway na ay lungki, yasit, nagalingan ay tamalon din. Tatambaruli di tampulang. Kasi ka na tampulang, tu, amasan na te, ano kati. Tara na kalaboy, mabi, yubug, ilag, kontay tamparuli. Habis, ayaw ko, nung kapan na ako daw, nung kapan ako daw, hindi ko nakatali. May pepasan napisanahan na talang minggu eh natupin na ito di ba natupin nga natatambalo
0: bam katawanan dan sinin na ka na
1: oo
0: oh. Tapin na ikaw kayo paghuda manay mo sa pumahavan na sumusut kayo ko nang ku da da babay na ti mamasa na da manjulanjul mazuazuo itya sport do Asia taiko ASEAN Games di ko Duvongopod dahil Aichi Nagoya Jipun kanjul iti mantado ko padom si Zam di konya babay tigis ko padom si Zam pon ko si Zam gisom do kapat buhan do ko opod diti tanto na po kapasa o intangan dia zoom mazada RTM ano iti sport do Asia ko Duvongopod iti mantad Aichi Nagoya Jipun sa Bobby FM ko pibos yan.
2: Hello, Kopi Bosyan na diyaw di Jibin.
0: Kopi Bosyan.
2: Nekot binasi, nekot dos, wow.
0: Wow. Inko no, oh, ano iti bunga daw rin no, id papar?
2: Ay, masam na di.
0: Oh, masam na di,
2: oh. Oh, sabit-sabit na di.
0: Oh, ba, kapasin na, oputan mahik na mo, damoy.
2: Yeah.
0: Ba, may na pamusa.
2: Ako po, kumadiaw, mempay paganakano.
0: Katawanan.
2: Nagano po, kumana gira po na paganakan ko sundi. Kumanga pwede jiray noon, sando. Ay das, nga pwede po yung kalajya. Kumara tambahot ko, day dosak, nga di Imlin Tinfo, Kusya Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia Maitim, Sililim, Nolni Indang, Narumbay Pito, Juwita Judith, Patricia Nicolas, Mary Madalu, Stella Amando, Surita Samuel, Lorencia Baka, Joanna Ujang, Vanida Tony, Brenda Nandewensen, Michelle Michael, Julia Nonong, Vicky Michael Majunto, Vincent Anus, Dair Saramban, Empire Paganakano, Ansan Eda, Samay mo, kumana pili na siya Martin, Sweeney Undoy, Angelin John, Emma Vincent, Robot Vincent, nga pili kingan do, Igi Samzit, Pengampay, kono nga pili na, Pason Ansan do, Eda, Soko Tamay mo, Kotabian, Tadao Minggu, Tamay mo, Toko Dara Barakatan, Dair Savat, Ino, katuhadan di Jibin.
0: Katuhadan, din ako na.
2: Oo.
0: Nagkat binasya. So, ito may mga tanto na po ko sa himban. Boss Kalazan, umpapar ka di... ano iti? May ako umasan, hindi pa nang dahil papar ka di... sanghon i-auhi. Malifon dahil konti ito ko di tino di. Tapinay ko ngabi. Sa Bobby FM, ko, tapos yan.
2: Kopi senang ando ko sabon kumadia di Jiben.
0: Kopi bos siyan tampulan.
2: Yo ho nanti.
0: Nah, ngam koso. Ba main apa busa tampulan?
2: Amba hom. Dia pinggapu sokpet hunan di tit asogit kadit tapi ne tambalut ne hai de.
0: Dah naik kot pinasi ina. Izo pagadengka na kita tinu.
2: Apa masan pada hati om main lagi nak kopi di DJ
0: bangam
2: ya apa gelupa mukma apa dia am paganakan lo lansana sana tali tali dan sekarang paganakan lo masa kita di tak pasi pasian kita dau
0: ketawadan
2: ah mega no om kombinan kudi lo kampung gaur kota bulute mega disika ingam satur mi manika dahilan kampung rata kota bulut amiti kom balutan na siya, Megali Abdul Malik. Siyo, dia, tampina ito, dia, ako sihat, garatan na, makan, ako nagiliwa ni Sabi, na sa Ginday Lamaranaw, ni Kaliw, ni Jani Lunog, ni Malegom, ni Adila, ni Marius Marudim, Ilusia Bibi, lagi Eros dari Sugud Yagang di Kemadang kami Koyok Men di Petrus si Paulus Jani Upin Ilan Linggang Jaj Kimbun Yubug Thomas Idansi pun si kau di pasan no, tinuk dansi narang aku pasan no, lagi Asip Ilungkin Isintom Ijalina imajakong majuna aku mo pada lati DJ nga aku nagelihuan ni i Katirin Gimbat i Madutin i Bagang dari Kampung Ruminding yung pagpasan ko ko pisnangan dat kaswabo na malasan dat lidali dasa ko kasay dasa tiki tempo aku nagiliwa ni Yuliam, Julimi, aku mo, yung pagpasan ko, tapos na nga na, kasama mo na taruming ko, lang sana dali-dali, dahil ako sa tikit-tikit din ko. Akan na din si Ben.
0: Katawadan, dahil na ka na, tampulan.
2: Okay, nakanagiya.
0: Bam, tapos na ikaw nga, Vic, kinunga, diya-diyazu, ihozo, kung kapan di suko ma din nong kapan ngabi di suhan sa ni nong kapan ngabi do sangi ngaw kanaw makin ngaw BFM be good so di Maurice Jupining sosong hunzo po

0: Sabab FM, Kopi Bos Yan.
1: Kopi Bos Yan lagi diaw, Ibin.
0: Kopi Bos Yan, kemana diaw, Inay?
1: Oh, aku tu nak mio dong, semua kisah deh dia. Setiap-tiap nak kira ada apa penakan Hazo, Ibin.
0: Apa sih, Nay? Mana, Pak?
1: Ibin, Iti no kawabazan do dia mentok lemoing.
0: Bawa ina pemusai nai.
1: Kopi pasian ngi day dia pagandakan nung abi ansanda da nga papasi takon no na. Depo ompus diti. Ibu fan da bay no diti. Nga kuman nga gana po kumada ngi do. Paganakan ko magadi John nam diirita amo no nga duwa nga bidago ang paganakan na tampinay ko nga bidin nang bono po ijo do tay kay chamo ko ako di ano do mga it nga hansan do dado ao nga bi kumaus do ao ko ait ako nagihiba ni Sari Abot o bi Sabonao i Dr. Emelina de dehan kapazan o magada gidi hili dah kepasan lagi hansa joda dah saudara bapa si kenal dah dari no aku lagi ni Lucy Dayo bi paksa dia di Lucy Dayo tu awal wah paminungkap dego ketahuan Lucy aku kahiyu dego ketahuan dah gigina dari dia hansa dah bapa si toko mega lagi di Joseph Matilu, Joseph Matilu ngayon ka. Nungo, kuy pason di Tampulan. Di ba yun, no? Patawadan Tampulan. Mada, atong ko da, ahita si Adumalik nga. Adumalik, patun na daso na ko nga sudawin ko sa dok. Nga, mga kano ko sa datong batay, Adumalik, daw na sa ko da, ahita. May ganagiri, di Nisho da deh Blay Police da Lebuan pengenakan daw negadi Iron Gino da deh Blay Police da Simpluna aku nge hiwan isaka da sabi abi da pengenakan daw da deh di Kunak sentob nga di kubunga apa hiwan ni Marius Maludin tu minungkap gok sedok nga aso di nakaanu minusi ketawadan Marius nga nga di Petrus da deh dembunan abian da nasambayang Petrus ansan da da apa pasti nada do tangan ngasan takau depo ompus iti ombunatan takau nudai sabat amin tapi napalinga ako nage ohiban ni Michael Vincin da dayo di kasigui hansan paganakan daw hansan do daba pasti ko tahong ko day di kampung sugud magahong ko tahong ko day nimbono pangabi pibasian ng kongsikan iti kaswabon do tadaw minggu na dati ay kantab di ako din nga winangait nga sangingampay kuno nga vi do i tamay mo do antok ka daw do minggu tuwasin kayo ko kayo do isa mong pangungkap yun pagya ka daw iti padiba basan iti mohoy ngay bin katawa daan di diaw gigin na bin lino ko no
0: lino ko ni nay
1: tadaan mga
0: Inay Rose day so good. Miti apason mazadi sanguhon i day TikTok sa Bavi FM ngando na po i TikTok ditinga itatavag ka nga ngan daw tutupot na po nga i-vitalis atong mamason kapapasyan kuma sinakagon atong banadi majaway sa Bavi tuhon kampung Tas Andrasi Tawaw sa Bavi FM Kopi Hosyan.
1: Kopi Bos Yan dia wong dite ben.
0: Kopi Bos Yan da dongo subab.
1: Nyakan no po ben.
0: Ba om mai na po busa i po busa no.
1: Tangku na po nga ma pa dia ke di je ben sampai do tanak ta wono kan kan judo hi da ko ho bi po dina no kyo.
0: Tawadan.
1: Kan judo hi da kana da ya ka. Aku nak kehilangan i mama Mariadi di ba Mariadi nak pogulu zaman tadi aw mati teh Mariadi das nadi dia kongo nak pada penakan hujau ngah senang nadi jinago kumanagi di dia si kinovangan ko da namba na pangari mega di Mary Ido, Florence Pongaw, Lina Jalimik, Tati Tulat, Migandut, Diadi, pamaw ko nung ahivan, mega di duwa siya ka ako hilin kasi may isang hilin hudong na naganagi di tahawang ko ito, yan pinampang baro tuwaran, siya ka boling juma, ang ko ka naka, ahidas kayo, ang saan siya daw ahidas ko kyo, kumanagi daw paganakan ko, dada si Damien, biti ay, dada si Ben, jadi, anak ko nga vi, Kristopo, Christy, Edith, Alexius, Marilyn, Alexander. So, ang saan doon daw hihi, das to ko dado sa daw minggu nga, habi po da pro ompus ta daw bo. Sa i may kalagya, diyo so nga vitino, nga wasi on, na diyo so da mamama na udo, may kalagya. Ma, diyo huguan siya udah ti damin. Pwede ka ura pa taguvang da galas daw tu. Mungila, ano di siya ura ni sa uti matang diyo, Ben. Nung piyo, hindi tarakan daw diyo, songong kong may ho, insan mga kan, Ben.
0: Oh, didi.
1: Nanti, di zo na pa nga, naku po, pagulo si zo, minangakan ni sa uti matang. Kumanagi, di, kinuvangan ko di, do niya nga rin bukitas, to, kasama may dago iham aw so din san ko ngo do pongkap ko do zaw kada tiya nga aw pamumundong padi ababasan na titun mo kinangaw kang kuno padi da suminta nga tawin po kasa tiyo de jibin nga siyaw na benari maliadi ko di da hangat doon na ti benar om kinangaw suara ko nga pasindak na diyo tadaw, naga nagigyaw, naga dago, kaya maliadi, ang saan so dahil somtan, kita ko piso mo, ti maliadi, ang kakaan, na dati i, oy, DJ Ben.
0: Katakwanan, ena ka na.
1: Nag,
0: Bam, tapi ni kau ngabe kan? Aku kena ngata kau hozo i pong kapan dia zo kembali nung kapan ngabe dia zo hansan saya ngau omohis dah makin ngau.